0: Bye.
1: O le tau taimi leo wa sefulumale lima minute o te ele tu la sefulumale tasi a fwe na fatoa ki ma fwe dau lao ne fwe taimi te tato poklame toi fatalo fati a teo tau ma lo le swai fumluia tan tono lo saonga le mbu mo le leifu fuanga umo le neifu tae au a ta pena tu fwe mbo vai tau ma fatanga o le wauli yo le neifu tae au ya pe yo na to silfil ma va se lua fwe mo le fionga ya fo le pe le mani neifu uma sa vole vole mai tau tua fwe malo tato tunu ili neifu tae au fatalo fatua fwe ma lo le swai fumluia
2: ya ele fano lo le malue tu mo le fie fia fwe ye fa filo ai mo fa tano fatu ilo fiona ma no so i fu ma nu ia ma le langi ma le vo u e si si le mai o ma ma ia tu e le vo u ta filo ai lu ngone pe vole e ai pe o fa fonga le tu no u ia ma no so i fu ma no le langi ma e vi o sa ta ma la valla ile na ma ia so ia o no fu fu ngo vo ilo fiona ia me ne o fa me la vi ya ena ya so tato lotu foi ai
1: yoi
2: e tulanga la vo falve la vi ya e tato tele mo foi na tutu mo tite u yo le ya ole tulanga silio na fa fi ina ya o ye fa pe foi fa vo mele tulu yo le o e to itali mo nu ya mai no foi nga manga e pe yo na e to se ai mo le tulu ndei ya vi ya le to ai ole ta fa ta no fo mo fa fi no ai malu ya mo na tu na wo mo na e fa feilo ai le tuno
1: sai
2: ole ia ho se vaenga ele i pa ia ile ta fa ta lo fa no na tu le ia te wai no fo no fa pile o finga no nga tu fi ele tu so se fa ta fa ta langa ia ai me se ole lo lo sa mo io no muli au ma se fale mo fa fo ta lo fa la ba
1: malo malo va tai o te lo ia e matango fie fo ni tai au ile lo fo malanga le le tu ale fo fo tete ina melo so fu ma so malo si un fo fo na te mola no ta te tau tu a fo ta tu tu no wa ye fo te mi u pe on e sa mo fo i te mi tu tu ni e fo i fa la ve la ve ma fo fo nga fa la i o nga luenga e le tan no a se si ma ye me fa la ve la a
2: mali
1: le me ta wa tu fo ne vo te mi le so fo nga wa le masino le malanga le mali mo le oti ele ngate ya tunu uisi ya tunu ufafo tonu la vo tato nei Brisbane tonu vo Australia ya pe e fa ali ile si ai nga vo le pe ale se la ko mali wa ponisi ya tunu vo nga pe ale se la ko mali u de tonu ne tunu ya le vo va ia fo de nei fo vai tau ya e ko ke le vo nga i tama matina ma de tua
2: mali
1: ya mo se fo la vo ni se tala vo ya so i fo nga le tai tai ya o a fer malanga mali mo loti ke se le fieri a fo pelo ke kau masa lo salo voi dele se o ko ka walu lo ka ma fo fo ko viki le sa fa yei kui ha pe a fo fo ne ye le mele wa halu ye ya le tele o ne o le nga te tanga ta ma tu a wa o tanga ta vi fo ka ka lima su ka usanga i dalo le lima su ta usanga ha wa wa wa lu wa tu ya fa pena o e pe o ka ko ki nga lo ka ma fo vo le wa la nga fo su kui pe le
2: ya lo si li vo nga le ka fo ya e se sila fia le malu, ma ne fa fo me le tuno. Ya sa ta fa no longo a, fa no longo vo ye i ta la fa ave ai le matangi. Ya. I tu langa i tui, o le wa ta wa ma na yo, lo fa so mo ni tu langa. Ai sa o le ya. Ya ma o le nga ta ile, tu langa i nai ma tu ma tu ma. Ta nga ta ma tu so i vo. Ya wa pe vo ya. Ta nga ta ile ta jai. Ye tu langa vo ile yo na tu so i fo. Ya pita wo ita wi ya vo ino ka ika masa salo pika ya la ngai re inka fa mo mo wo le mo mo ku nga ma nga
1: pe o bo to ya lu lo ta ma fa fa wo le wa ye ni si tanga ta sale fo ina ko kui na le man na fo ni tui ai si tanga ta la lavana fa ita i duka i kolu ka i fa kui on ole man manunga ma fe fe fo i tu la fono ya male male lo so i fo malo lo ina la vol tanga ta ya a lu ka wa ku ngai o ko tele tele le mamalo la tu ene o ka ko mai si foya tunu bola ikia o nisi o nai fa fe nga nga ke va ko ile ile fa fe nga nga o ya ai wa malanga fo i wa a fe fo malanga le mlimo lot ya
2: e pe e tanto tele ma tau tele fo ile ile ile so i fo mo tua Mantua foi o tato, mantua
1: o fua.
2: E pivole le tato tele. Foi ele, o mundo se foi mafanga, foi ele, soi fuangane. Aí o lato ia entrar na vó. Lê, e tá o. E aí, sa o. O que ia o fa pepe aku, ia o que ele ia. O que ele. Foi ele, o lato soi fuor tela vó, ia o. Uyo le, ia. E faftai ilo. Toi taliu mai, ia ono farve la
1: mia e
2: atono e isi teimi. O mulimuli mai tapo, o paile i farve la fi. Mi ne farve la fi, o ingol soi fuanga o kako, kako soi fua mai a e fai farve la fi. E ni kai kai a voi, ia il kulanga i.
1: O le tatemi le o toe o aluosu ma le tasi minute o te ailetu la ze fulma le tasi. O le fasalonga le tatou pokolame na minute na tou fafonga foilea i tatou a sesinga mo ta ngase ngase. Ta pena ina fo le fionga ia a fo le pe ele mani ma elna. So le mta tu talafou mai sa mo. Ta pena ina fo i le fionga ia ngalwan mana o ta ngawai tipi o ta ngawaiya. Ta suma le lua. Tato pokolemi masani la fai loa atu le suafo tato pokolemi masani na ea pe amaya tato talafou mai Samoa afa fongaina fo ie lefionga ea fo le pe ele mani ea ua la walau fafonga mai Samoa ae ole temine nei ea fafonga mai tato musika lea langi langi e foi umaho fonga mai tape na pena fo ia se tamafutanga to ina malo matua ea fai o ngau ka penga ea tape na fale lei ea mana ia tape na nga foi lelei ina imfai o mautinoa. Yo la u fi fi la u la causa minga de la fai ta ay lo fetela tu motor ne fu tu la ole tie out.

0: Salofa Samoa, watali e a fesili mo se tiambaua o se tupi, mo se TV lapo, fala me lave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apply, malu kui kui a inga, fo ia fa fitauli, simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa, ile Honopi, numela lima, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu, tolu ooo, tolu valu tasi valu, tolu ooo. Liz, fia apply sa ulong, fa yai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie, sabo. Simple. JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Tautemi lewa, luas fuma leo minuto te ele tu la se funu maletasi. Yo si melo fafonga tato poklame le nei, o le se singa mo tanga se ngase, tape na ina fo'i ele fionga ya fo'a le pe ele mani, mo ina tolo umafatia fo'i nei. Taimi, tono mo tanga se ngase, po tono fo'i ainge mo tomalawa.

0: Atu au, i e mwhainga manuia?
1: E re i fawsiaro ma i se asetasi i le maru. E tatu le mwhainga ma lo ma le tūlanga vo ilu. Ma lewa na ma ma o ma tapisa le tatu. E a misa aria le e wheololo atu le le toa sa moa ma le i le lakapi liki. Ma fitu sa moa nailo le lakapila le yuni. E a o tele aina. Ia talafo ye ave mai ma ia tato no talupe ma ina ye ye si temi em swinga mali ai ia mo toi fo i tu langa sa ia ia le la kapi ye tato la le tato au le alman sa mo al le mar
0: ma no
2: talofa sa mo wa tali ye a fisili mo se fi mo o se tupi mo se tibi la po fa la la ve ai na sa fa onga so se mana onga la ma JD Finance fa tali atu mo e ma wa va ve tali o le apply ma lu pui pui ai ai ma fo ia fa fitauli Simple, find your fear me umma. Maliu Mailoa in a Onopi, Numera Lima, Smith Road, Goodna. Telephone Toluvalu Tassivalu, Tolu OOO, Toluvalu Tassivalu, Tolu OOO. Liz, fear a palaisa alone, Fayai, Asafana, Mom, Dad, Uncle, Ma Auntie, Samoa. Simple, JD Finance, Alofa Pia Moe.
3: Station sponsor.
0: Tantai mi lea oto e se fulu ma le tolu minute na tale le tu la e tasi e fai maso fa marasikingo e fai masinga fa marasikingo nye taimi e hao fia ngai fwoi matau mafutango le wauli pia fai ngawa mahea e hao fai le ai ngakao suwa saulansa e fai maso fa marasikingo le suwa saulansa

0: Ya, mana ya lomi lomi mali, fai fai mali la lomi, awa so ngalo mia lo makua pe fai ngake lo mia ya ya afu si lo matua, ya ke fo e so nga fai fo i nga fai ku bo fo le si lo ve si le u. O le otas 4 minute tale tu la tasi, mana ya va ngale na ta u me ta tu tala fo a fo. E le tu langa le pe ona sa no le sunga le palmia, le fi nga tama le palmia tu sa fo i ma matanga lunga lo leo. Ya le la uta ole le fiona le parmia le la foko mangi ngo mai I lo winga il tanga tanga na apala ye ku fafo ai mana ye le fato fala inga le fiona le parmia ai le lo na mana ye lo na sa no nga foile le ele ka un alwa ku se si fafo
1: ba liero
0: e wa ku foile le sta sta inga uta tu le lo le tonu sa mo Wala vale ta mayo la tau pa wala me manga mia la tau ol famaoni.
1: Famaoni.
0: Ya, famaoni fail me sao. Ah. Ela foi nga ka ko vai pe foi lese sanga meu famasingo. Ah. Ela foi nga ko apa famasingo pa la nga ko fa fo. Ol fa lu fe sasi foi o fai unha famasingo nga la tau ya. Ah. Nga ela nga ko apili mai mai famasingo mai fa fo. Ah. Pe foi la ofisa lo leo. Ah. E tau na mo la tau famaoni. Yang ngat macam tu no lah tu sangat ah.
1: Telinga ifi fa longo le malu. Atu no fa pe vol fa fongare tu no. Si wotang ngawa lo fa.
0: Yo.
1: Pe swa fol ko ma ka isala fa. Ka lo fa isi palmia malanga sa no nga malan fa la I au. Ma na ye yo lan ti ma ile sa fa. Upo monia e pe upo foi la ngawa suale au lo pauta.

0: sua le ola patai ole ia se me le yo o ia na na sa no anga ma na fa o yo ai ia cha wa ia wo talangona le ma na ia yo na op
1: okay ofo fo ia se le ole ole o tia yo na langona ah okay ofo pe afa se le ole fo le la la ve e te e alo na ma fo fa le fion le li pale mia ma le ve yo le pale mia ma min style ma tanga le ole ah
0: ole ma na ia yo le mo moli mai ngole o se au
1: yeah
0: ya a faiala o ule sa o fa cha cha e lunga lo ma fo fo o mala nga yo ya cha wa yo wa nga u lo lo tu ya yo wa nga wa lo fa pe ya ringo lo va fo le sa fa lo va o
1: ya la ye ke mi
0: ya kan si yo ye ile nga wa lo fa e te fa ya tu le malu o le wa e pa ye ya ta si ye ya si e tau lu tau ya ai ye ni ni ko ai ko ko ngui o e la ko kisanga yang e faile fina ngalo fa ka ngule
1: ya te au was a lop sene la to ata mamai
0: ile
1: lo ya i ta sel me mana mi ya la to ol fa maoni ol fa maoni ma faile me sao ol mena le mana mi a au ngi fa yin yu ngi fa tu au
0: ya
1: fa tu au vole le yo la to ai nga ma se tau ya i ma se si vole le va kusinga nga me pola se me pena a ya tu ol fa maoni pe ole ole ngi ngi ku
0: ya a
1: le
0: sha o si
1: le se va ngo pe ngai le fa ya la ku ku se lu su ka la se lo fa le lunch no way a e lo kai oi a e lo kai ole mena a ole mena le tu pu se ta tu tu pa u nga le mele manga mi a fa maoni matau tua e tu se mala la tu tau tonga la sa fai
0: o le sime fo le le la ngona ile fo le le lo te ita fia fia ma lo ta fa nga e tia o no no na fina nga lo mala na fe au le moli mai ala ile e tanga tale a i fa fo le na maru maru
1: moni
0: a e se si si la la ye o tou la la i tono na tanga lue nga ma ye ye le o fia matangi o tou ia e lo nga lue se vai la il man nei o nei fa yo ngou fa
1: ah anga o yai kon o la kala e fa ia fo fa fe tai lo fion al pare mi le manatu mai amato ma kala sa orna ah fa fe tai lo manatu mai amato lo i samo inga ia a ver la va se sio i samo ma komo singa o le le
0: e wa la kala fa ye o inga manga ko la e si il fa lo pe kala fa il fa lo il kamano o so mua ah la si ima ko kumo le mongwa
1: pe la si pe ke lu lu meje wa me pe nga au po po le fa nga si inga ka sa mo si inga ka ko spe e ona ta ta mi fo o le uto no minute tali tu la e tasi man tu mo ta to po le masani le aso ta ya o po le uto le vo o le po kala me le aso foroi le fitu i le valu ta to global mo le sfulu lua se e pa e fo le tu la to lu la sto nai tata pokala masani male songa fua so lua le tasi ia male sfulu lua ele fa ina so lua tu fe la fole malo fenga lua ngal sfulu tasi ile tasi le so lulu ah tata pokala mesa mole ne fu ia aso ia ole ua la tala tala tai me fai wai ia fu ia tu tai me songa fo ia wa fa ina fo tata pokala mele ne fu ia wa uli
0: afta ile malu ya o ye fo le monatu sa mo malo fita va fon fon mai wo o mai fo ni tai me fa mutai le ma o nanga fionga ile ri kon mina ya ma so fo i fa to va amor fa moy moy ya tan si ya tan si sa fa amor ye ina na to ta po inga sa ma ta u ma fa ya tu a vai fo i wole ta ya ma li li ya no o pa o se ma fa i wa nga fa tia ile vai vai ai ma nu te le ina fo fo nga to to ile ne ya so ta tou tou fe ta pa i foi se malama o momo pe a fina ngalo moli e ai ne tu e momoriatu lo tou soi fu le soi fu le malu e mo so fo i malo si a la ma un alu lu e sa tou tou i no e sa mo e ne yaso fio e ale malu pe ni fe nuti
1: ya lo fe la tu mo ta po inga ne ta ma ma ti na ma tu o zunga fe fenga ni mo la tu fol tu ya ma se le lo lo ta tu nu e mo ni tele le fa ta fa wi no ne va yaso ma mana tu a wol fe meika
0: ya le na ma lo to pa anga ma sani la vole le pe le mani fa so i fo ye sa mo